asiye mjua Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.